mbassam yelli mom li ngeer mbassam gentama nga fa ñepp seeni genta ko way Aline Fane genti dal dama koy bayyi dem santhi santhi dekk bi di dimbali nit ñi ci wërsegam di dimbali nit ñi ci xelam yeurem nit ñi ouf leen di leen yaatal and ak tanor rakam ja muy bara droitam di loxom di joram rewet xel mom tanor rewet di ko mom tanor rewetum juddu mom tanor amu fit mom tanor xam ak bok mom tanor bari wurs ak mom tanor te tawé lol mom tanor amadou bassien mi nga xamne mu nga dakaru te legui sa borom denk na koy dara nga ba juma jojo nga romb ci asurti ndangal ma bi bo jeme bambe juma ji ne ci sa xom di jor ci lak lak bi amadou bassien moko tabax amadou bassien momay wax na ma ci gemignam ne ma bi muy jang tayor ba beru machine bo mu jëk am tanoro ko jënd ci wërsegam ci ñett ju nekk rom benn témer may ko neena ci la wërsegam top ko alal ji mo am agrace tanor ci télévision lay wax amadou bassien di ma dégg tanor di ku bax koko nak mo jum khalifa ak mansour mi khalifa tal yebal la ci man ak wa lambay gep gir nga ñew jël fi émission ndax lan ko xamne dem nga xam nga dé dong dafa am ak dé faaw té tanu diou faaw da dé dong nga gor gor lu ba dem baxna waye limuy bax bax amna lu ko gën dem bayyi ko ro ko gën té tanor bi mu démé it bayyi na gor nga khalifa dal ak ci biir rew mi di den bitim rew di jariñ bitim rew di liggéey Sénégal bëpp place bo xamné doom adama dina ko fi top ci Sénégal ci 14 régions ci 45 départements ci 757 communes ci Sénégal fenn fu ci nek lool khalifa dal yegg na fa té bako wuko politiqueul tabaléwul rambaajul naxib nafiqul dawul batiku di liggéey ngir rew mi ndax ni mu juddo ak ni mu yaro ak li mu don ak fi mu ne ak xam xamam ak diplomam ak njariñam ak fulam ak ak tawem ak ak yatom ak ak muyam ak ak dimlem mom khalifa nak lolou da ko don te ko ni xawmako mu ñu dang fa fekkul kamu don ciar ndior gala gana mi xex ak lat ndior gone latil sambe mo jur den ko malaw sel malaw sel jur fatou fall fatou fall jur fatou moj jur khalifa kon da delo mbattu ci ndali gol gol lo waxati tanor mi nga xamne moy tanor mi jur khalifa nak ñu bari dañ koy wax nan goñ dara waye xamul wuñu ko tanorop goñ tanor antambakhar bu teungej lañu ko tuddé mom mi doonul giir ak gi gor gi jibril bekk tanor antambakhar mom lañu tuddé kursup teungej bobé mo yoron fa ci kursu yu bari ya tanor antambakhar momé mo doono wolé rew may sa lut fal mi jur tanor ak alim fal ak fatou fal tanor juddou may sa lut tuddé ko tanor antambakhar tanorop goñ mi nak nekkon lambay te mo fi jeli ci ndior galo ganna mu dem bañ tanor goñ momu mo reew mu so mene ci ngabu bo ne ngabu nak ñu bari dañuy defene ngabu ki ci yoonu ndulo la waye ngabu ke ci kaddu gawan la ci commune centrale tay ba mu tufa ngabu goge fa la ko mu so mene fekkon mu reey ko mo capitaine mabdou sek ba bu ko reey ba nupi wulbeuti ko dajalay bokkam ne len nak reyna tuwab ak commandant ak capitaine gendarme duñu

tenciande fari ma tam tam tenciande fari ma tam tam ñew ci xal ci bu li ñoko joro fay mam ci lama sas ma joro fay lama sas ma joro fay mag ñu joko ko du kumba mam la suka be ngone geey borom baxa deng waye mbata gas mam ci damel tej me ko du kumba jaring dama tej me ko du kumba jaring ñew walo ñu joko ngone faal mom amina jaw mom fara jaw ndiku bara ñakku mba gan ñu bari sa fut mbam mbam neena man tituma ci ngan dafa may fa dan des fu teral sa gan sam saw des ko teral le gan te desuma tuté desuma tebaske mam ci maaw ngone bu bi ba ci khatali maaw ngone mom mu nak mom la tawam yi tas ndax dañ ñi amon na téméré taw yu manki ben ben dom maaw ngone mom mu nak ci fi may andi moy dafa ñew dañ ko jox fatma mom sa xewer fatma mom kuliko du ngay da wégué mom barget ma ngonem xol sam bañ ba mom bañ gan na lel fay

prima Fatma nak da yu barke lol amana do mi baaj ni wax ah may sa delam so ci beugé bo ci beugé dug bo jilé Aliou Fall mi nga xamné mo tax nu tassé fi tay té may say bayam may sa nak bayam mbar la tud mbar yogu penda ci ko ma manu ngat jenn law sas ma ci la fay sirer beurep ci sas touru bord bof mba fay yendu ndax lu kat dag sir sene ma do garay bof yene pour ñew na ci sun kaw ci la fay ku mi ndjay wa si lu nguna ba jogoy ñoxor ci la fay ndey ñarka jogam ndey lati kon bi nga de li ngeer ma ku rami ci babani ci kawon ma kon kuma jaar ak momé do nañ ko ngeen ñokewé juuf mam ci

fatma mo fu di tente lor bugo mo may na sambu de ci bir wa mo reym semene ngabu reym abdou entrepreneur bo yi borom dar ci nyaako nyaako ja ni japp ko bun japp ko tuget japp ko luga lewru japp ko djumaay sare lolou moy moy moy tente lor mais ñu jëyo nak suñu mag legui di alaaj ousmane sek mu di len ko wat mu ne ko ci ki dekk bi yoro fi ci jël ci rabbi la fatma mi ko jur dama te bi do fatma ci jur ko di mami aliou fall ak tanor nga xamne mo tax taxaw fi tay ji waye bi nga xamé né def nañu lolu ah fay débarse bi fa dalé rek la la sugal fa ri dégg

0: señ Baragay ñu lay nuyu di la ciar sama ñu jaay salum salum kërof kërof ñoom ñett jibisi la jibisi sa kobe bi a kon li muy yeglé kon mom moy takk jabar ni musna un jour du nek TikTok go xol gis ko mu ay vidéo ma dugg compte mais dam fay gis ay vidéo da bay ré ré ré ré ba son mom foko fekk day voyager rek sa kobe bi néna ndawtal bi 5000 la commencé jëm kaw man dama yakam keneen lay yeglé lu takk sax nga takk gi takk bopam gay ga len ci ndawtal gay 5000 la commencé jëm kaw jiwi jiwi kay ndegate job ci buki bu sango deru bay la nek suñu bir ñu yaga na ci beyi la nek buki bu sango deru bay la legi neena fu mu jaaral di defal na fa jaar yaq est ce que fuma defar sax ki kay yaq la doon dem job tu danser re ngi ni ndegate waxuma tay na ko bayyi am tay mu bëgg ñoo imposer na ñoo ma job yeena ko tek grand yof mako job nak ma job nak khalif sall ko fa tek mais ñun maire yor kay ñi koy doxal velvel demal keur ma sar bilal tiata nga dem fele jemi sané parcel ak benen boy bi nek yof tay buñ ci bëggona tek grand yof ko tamit mënul nek graaf bu doxut dang koy dem waxi wa taxaw dakar wala taxaw senegal magi sall no ki khalifa sall ñoko fa tek job mom la yaakar dañ ko dig poste bu kawé wala ñu partage ko suñu katab lu dun motax mu ne légui nak fu mu jaaro di défar da nga fa jaar di yaq ligété mom dañ do infiltré mais bokul ci non
1: ah abagal ni ngi lay ziar bu baax di waxati yalla na yalla yeureum imam ali radhiyallahu anhu ala yalla yeesu diggal ci mom deggal ko ci yatal ko ci julli ñamba fekk ak julli yefa ñoo ci gannaawam yeb jambar bi rek ni julli bi la ngok dem na de ñoo ko ci waye ñu xutuma lon kepp ku ci dugulon sa loxo ak ñi jité won réew mi jamono yoy le Macky Sall ak ñam andalon ak ku ci dugulon sa loxo ak ku ci mësa kontane yalla ñu yalla até koko Macky nak mom amul lu doom adam mëna wax ci aduna ak fuk mëna jaar ba ak gi nga xamé ni amal nako bëpp sénégalais ba ma bal ko ci sama walla naw bu bal mo ba kéro ñu dajé suñu borom Macky bu amé mu jugu rafet dina ma bétal amna ñu nekk ak mom nak japp nañ ni li mu nekk ci banex la ñu ko rafet wa ay bokkam mak yi ak ay moromam bokk mu ne bokkam moy bokk président ak ay morom lu président ñu bari gën nañ koy demé taw gën na ci rew war fa ñëwaat ñu nan da nak ñëwaat du ñëwaat ak war ko ñëwaat té dess na dé mak yi dé dess na mom ak njabotam dess na dé wallahi wala si dess na dé kay ngi dafa dé yar yépp lu koy wax dé du wax yépp dé wala ay jégué ñaram di wax yépp waye amna lu xamna amna lu gis dé té dess na dé dess na dé motax ku jappalé Macky Sall amna ak nak may yalla xamul wax yalla lu bari yalla ñu yalla até ak mom yalla ñu yalla até ak mom lor nañ imam ali badr da wax ay bokkam rek motax lele yi boko xolaté rek sa xol bi nakir la lay wax ak mo bon ba bogan dal njaay rek mo santa mel njaay mi mané dé ya ga ay nagam nan tu ñu dé mel njaay dé way dama yu bari yu daw mel njaay dé mu ñëlo ko ko mo rek mel xam na ni sali beuree war nañu waag mom ay bokki sali beuree xam ma nak ñen waxu tuduma kenen nak dama wax rek ay bokki sali beuree xam ma ñen ñe sali beuree way war nañu wax rek mom ñu ko war ndaw 5000 francs ndaw lu dé paré 5000 francs 10000 ba 50000 do jaare la mu la sant ya allah xam na ni set job yo gis nañ ba jaxate gis nañ tonto jam bi groupe bi ne yak li wutuy ba jaxate am yak

0: Maki.
1: France que les a.
0: lene surtout suñu sénégal bo waxé dinañ waw nit ki so fa lawon ay bi waw sénégal mu do nek yott parti defena yene yene da wara
1: yengalul fulna bi yokal keri bi yor manana bi
0: yow tolo nga tok rek yow da nga bëgg xam nga say da bu ñu rokkalo ñi ñi
2: yeah. yeen boba ngeen waron jël baax yi ñu baax boba ngeen ko waron jël wana ko lepp lepp muy baña ngeen seen jëm Ousmane sax boba ngeen ko jëm dara ci yeen la def da benen bu ko rewa ñu yaaka ñu ngi jëm ñu ngi jëm ci ko seen ñu japp la leen jëm ci ñu ñu def ci système bab lay wax indi leen 8% direction présidentielle Karim Wade bi gisee jumaay Qatar buma déggé ni fi wax may la ni ngeen Karim Wade gisee nak jumaay Qatar bi ken xamu ben bu jumaay di fonda yaa Allah ñu ñu dem kër ci Abdoulaye Wade di ko xat ci ñu ñu jàdé du ngi dox wa ñoo ñu ñoo mo lañu xal lañu fété ko lañu bëkk dem yeen ñoo ñu fay nekk di nga yeen bamu ñu la jël di ngeen lekkolo PDS dem ci élection lekkolo mom dem ci élection tak ko bamu dëgër ngeen jël ko dugul bi
3: jamaay ñu ko fal wax pare bay kan dik bi nonu tok di xolé parce que ligé ñok mom rek bo am suñu kaddu suñ ko mënul ni dara ak am nañu sañ sañ dénoncé ñu japp né ñu wara dénoncé la jamaay amul mu waxul ci sans image de vis
1: jox ma nana te yok keri ngi
3: e bi gëb na gëb bi sax tamit nga wax ni par exemple bi ñepp na la dëkk bi day taxaw mais tay lan nga ñu reproche lo xamna mom mo wara taxawal parce que ñu ñu def ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay
4: nga deg wax ak wax système mais wax ak biñu wax système yag nañ ko wax ni système du ay système du ay yo xamna ci système lañu bokkon bu ngeen ñëwé ba tok ñu ci dawale daw ñu système dañ ñëkkon ci bobu ngeen ay parce que lolo nekkon sen calcul sen calcul mo ñu lolo mo sa nek li mu doon lu mu doon wax lolo donc si kan du ay nit ñoko jëmmal si kan bi ay jëf voilà ay jëf yu nit ñi def
5: Yeah.

Cheikh ma ngong fa ndjay am mamadou ndongay sa bay cheikh ni doy lewul ba tay ni jox sa ramatlay ba mu mabbu jojo mu am chali ndongo cheikh mamadou ndong ni doy lewul ba tay